0: del cuenta ya, cuenta ya, na kawen uyo, una culina ya, na ki programa na yo loa. Shuahe, donalina ya, na kuinan ke, na muyuchi na kanta, na cuenta ya, angwe. Lina ya, na tonte, shio, tonte, katiu, don tonte, katsko, kuinan ke. Na haya, na kokwaya, na nanke, na chimin kiatz anankwa, nanke kanda, na kwentaya ha.
1: Nato, nyonda.
2: Ndua chundu a Natalia, nchua pui receta chukwana, nanke na kekwa ha, nangwe. Dawa, na chikwan za anton day, katsko. Mzinay an day no sa chi. Na chane, na toa toa na yun day. Mang, ng oo za hain di ahay kiw hindi ahay. Kya man na, chane kiw a man ang hu za hain. He chane thu ahay man na, ng hu za hain ki na kwen da tiyo. Zin da anton day ki na tiyo, man na ziko a. He katsko, mzinay a katsko no sa chi, na yun day ahay. Chan de kote chu du hon de na ta man khu cha kat ko da man khu cha chu is ko ten ta he da ka chi he no cha ana ni kwa cha he na na na ni kan da ma de khu a a we a si ki a he ni za ni kan da chu ni ho hon de kat ko na man ti cha na hon de hon de ka ti u he ka ti u ti u he ma ma de za he ma cho ti chan de kote hon de na ta man an khu cha ka ti u na ki hon de na man ti cha na za za hon dai shi ho o shi ho zhe nei de na so chi ha cha ha nei de na so chi cha to nei ha ni man ang hu za ha na ki hon dai ne ko te hon dai na man ang hu za ha man no ka chi ka nang kwa za hon dai
1: na to nyon da
0: chu shi na kon la kolin na ya nan nan ke nan an yando kolinaya namuchinan ko aya na haya na kolinaya nyonda do nan hunchu naya na ke o kol a conserva raíces na den anatibio homan kyuyo kana aya na kisina te hundan sutsua nan ke nan an gue de tu así, un saya, cuipausa, el cuentaya.

0: da el cuen daya. Na heli naya. Na kui tsun. To na to na shapo. Na ana tibio. Tai chun. Na de na hana wit naya. Tene o na wit naya ha chushi kui chishwaya. To na haya na shuhe. Na na tsun aya. Na tsuwa. Na le naya chikwana to. To analia tibio ti.
1: Nyonda.
0: Nakin hu na Guerrero do Oaxaca. Do nalhitza witte na den a na witna ana tom ana tibio do na shwe he na kwe mangiu. Weloya, welaya, chikwa tradiciones nan a na tom a. Natibio, Linaya, Taichung, Taendo nan, Ana Tolitweni, Natoktoa, Liatna, Tsuwa, Namatsa Temui, Shelhitsa, Shuhe, Lhitsa, Nagin, Lain, Ma, Dona, Den, Natom, Natibio, Hona Kyo Temui, Natoktoa, Liatna, Natondae, Shat, Lhiliu, Kutsung, Namuchina, Dete, Taichung, The Lyon, Chukwana with Nana, Kuchiho, Shande, Baya, Glindo Coloha, Chukwaka Hue, Akaha, Dualu, Chukwa, Swa, Taimui, Mayuchina, De Natua, Nakunta, and Gue, Natanan, Nansu, Anachua, Uchiho, Kimiko, Chakwe, Nay, Nanyu, Shohe, Taimui, what, that's in that, not you. Ami den ako o da toko tualia ho tai mai huai mai china to ten dia ho ho ho he china li oe ni tai mai na tualia li tiu deha he shan de tiu a ni mana ka kwa na kisto ni nang huia na chung na ho shan an del ho tiu a he ho ni mana ko kualia na kisto mai china ma chung ma tsa Dok mayu chinal hu lia mandia. Ana tom a kyo hinde. Kyo tay may ho to tuan gwinde na. To tuan chan ana tol a tzi na tol a tzi ana tsan. Na kyo tsuan. Tsan na ko tuan hinde ha kyo tay may. Ni na mayu chinal ko kolo nal ho ha. Dok mayu chinal da tsan na lui. Ho tay chung wa. Denin ana wit na chukwe chika yotiyo na kyo nutsko. Na kwintan ang uwe, mayuchinat ma, na kanhoa. Nangge kwi ho, kwi tradisyon, na din anatibyo. Na chukwa, na totoa liat na, chinate na, tay shapo. Shuhe, do nalhi, shapo na kachiti. Tay na kachiti, datyo na kachiti, nalhu liat na, ni kachi liat sa. Shuhe, Do nan a le tsu o na tai mi. Do nin a na tali nai chukwa na to toa liat na na dengwe. Na kin hun chu na ya mangyu yo. Ka na gan hun a ya chukwa na li kwan a na tibio ti. Ni na na den a na nuwa lo ya wa la ya. Te wen den an tsu si son I tradisyon na mi. Ka na li mahaya kyon ta ya. Na he shana kyol he kwits un de wiwa katsu no da nui shapo naya na kyol dengwe kale kwayan te chikwana ko totuan alia te wen dana ti sun I costumbre naya tsua
1: nato nyonda
0: Ya na ta wen o yo una le naya tradiciones naya costumbre naya na tin kuishu na kontaya na ki programa naya na to

yo kan yang tekan ni yo sa nya yasin ya sini nyu na ta yo ya chi nya yasin yo ra nya chi na nya ya chi ku ya nya i yo yu be na in da yu tu ku nu chi na ya ta na ya i yo shi yo nya yu be na chi ran ta nya ka da nu ka ke nya kan na ya shi ko wa li ya shi wa li o ta sa nu di ra sa ya na ya ta wa di na ti wa nya da ka ke na ya ya ba an du nya chinya yo ga nya ti na na na yu a si na na sini nyu na chi ya chi ra ko nya a ko nya nya tina ra nya ka ke sini nyu na na tu ku di na na ta yo na sa vi ra nya ka ke nya ti ku di na na ta yo na ba su vi tu ku nya a ra ja vi ni na chi ti ku di tu ku nya shi ko wa li yo ra inga nyu ra isa chinyo na siya dubini daka yu na sasta niya suwi ba anaya datuksi ba anaya ara inka figuras a inka niya andatawa na niya ku istawa andatawa na niya ku kistiwa sirasta niya kanke niya nung niya nung suwi na niya ara dubini kasa na niya raya kake siniri na yubi niya sasta na niya raya siko wali ora ba anya niya kuninyo na niya kona chukia kona chocolate koto nantishi ba ini niya tawa tu kuna rasin niyo na ya tayin kuwa in ko ba ta na ya aba in niya chi niya anya sin niyo na nung subi na si shiba na kunya tatu yo wa na sabi chi ya chira tukundi na nana cheyo na tata cheyo ra niya shiko wa liyo niya ya shiba liyo kanya sin niyo na la vichi niya deyo vichi ra ko kanya yo ke sin niyo yo chi vichi ra iyo niya aki ya vira inne kawa kunya sin niyo yo niya kake tikunti tuku nya yachira sini nyu na nata yo nya ko nyu tuku nya yachi nya nya iyo nda yutu wali yo nya yo kunya nya sini nyu na ya sina chukya takana viko sinya yo ba kendi shi yo nuna inda nyu ya nani ya pinote pa nya don luis kachina sinya yo ora tikunti ina na yuwi yo ora chi ina ya yo ora ishi yo ya nda yutu takachi ba yo nda sabi ina ya ra kya kuna na si ikuna ra tikunti ina na isa chinyu shinyan taka kyana ya taka yuna ya ra taka na yuwe na chinya yo ba ku chinyu ya isha na yuwi yo chi yo ga nya i yo nya ki ya vi nya ishi kona kunya ra ye su win ya kunya ka tu ku chi ba a shu wi na ya nya shu wi na ya ya kan ni na nu na kwa chi ba nya ti ya kwa chi ba li ta ti ki ba nya na chinya yo kunya chinyu ba li ya isha na ra ti kun ti nya ya nda ta ba na ta tanya ra nya ya nda kan ni ni ba na ke nya nya shi shin ni ba na ke shu na ya randu winde ka sana ya ra ya ka ke shini di na yu bi sa sana ya nya nyu yo ra kya kuna na si kuna ra te kun ti na na yu bi ra i sa chin nyu na shin ya nya ka ke nda kan ni du sa ya shin do ki bi bi chi chi i nya nya ya bi kuya ra bi chi ra shin ya kwan ti sa ku tu kuya yo nya nyu yo na sa bi

Sintavi nindo nya iyondo sintu kibibichi tikundindo na naitama ni sintu nya yonya kasintu radio ndu yo kenya nu ndakani tukundusa aanya chinyo bali ya ishana na tayo na savi inante nya Tijuana Baja California kachina china ika tukura kwa abanyu bali uni colonia iyo na savi tayo ratikunti nya chinyo nya isha yona kwenda na estado nya Guerrero yo ke isha tabana ka chisaba yora kundana ni yo yante na savi tayo ñañu yo na yo ganya kya so ondo ya chin sha na yo ganta kan ni do sin do ki bi bi chin.